Adios, rawahan yung hay. Kog tuk panjak tong ba yan sa ginalay na eh. Kog tuk ba sa baba to. Hello? Hello? Adios, rawahan. Kog tuk. Tay sinap sa tong yan sa lay sinu. Kana to tog sa mong kana lay na halay na. Sengo sa rawahan kana lay na eh. Sengo sa matiya bay. Sap sa rasa mong ba.

Adios, Zoro. Hanya hai, tejang sa kena tok sa mani de samung kena lanai. Zoro sa kena lanai, sini takuk pizus ni kena tok sa mani de samung. Yetu sas he, bagabane he.